ala ala ala mo yo ala le na ya ya tha la ala mo yo tha la le na ya ala tha la la yi yo le le re la ya ya ala ga ko yo ang le re la ya Kalar jaftanir java yungu arginga zolaya. Tandanatang matang yungu kwandi zolaya. Yungalar na chirchung yungu aksumi zolaya. Sandayi sangu yungu amashi naya. Nda sugut karu yung agshung shung rilaya. Yung ngada ngangu yung amashi naya. Nda tgantung chu yung amimbar yinaya. Yag markim langa yung adewa yaya. Khanda mama jirin kurlo yungar sep jilatangaya. Sama jirin pama yungan dap jiladiya. Warama jirin tashi yungar awaya. Ya mitu dansa yungar kumaniya. Shkama jirin zalo yung sangchin jiya. Yung dapla samja yung tichitangaya. Yung gwirma ashtungtang yung ngabja liya. Yung lamda tchangtung yung tchowu siraya. Nang ngun mo ti yang ko chul yan ya ye hanu da mo yang ga dan dal yan ya halan da ye glang u yang ma si na ya dan da mo tha la yang chen bu yan ya Ya ta mu galang ta yung kuma ni ya. Ya to lung se ra yung chib jil so ya. Ya wa lung omba yung cho tu ta ya. Ta ma lung mer ching yung dib zi ya. Ya hua ti hong ge yung ar go po ta ya. Ya shu gu ji yang ge yung ar jia dun na ma ya. Ya de shang ar chi pi yung ar go ni da ya. Ti ta lo char chi yung ar zan ni yu la ya. Yung salar tsakang yung arjidi yoya. Yung tapi lotu yung ayagdi shoya. Da

나 청통 처음 멤버 그걸다 랑이 청근 초파다 란 흐슴진우 지거 합자니리 스칸다 특세 청터지디 어저피터 란 흐슴이누 지거 ndangyela khaktali namkhani skanda chanchi tamgo warna ni galung chuga tam singda ra dda ji phrno ge shyin namascharang ge chamda ma chig kung ngorang ge nda ma ma chig sha hor qorza che ma thunu ti te khashi ko sani injaw de ke kkhun hu adara khata tang ji qalun da ma sang cha ta nyen ga ma sian da wa star hun khsi ge da wa nyan ba gana chu ko ga dafla ra sta mu ko ga dafla sim bo thu ko ga dafla da go khsen kur kur tse wa wi da chhe gi na kang gi na je di nam kha dang ga ge zer nam kha dang ga yo zer nam ki khchen long shi mo jaw lan thik pi na chil ani ku men ja mo gan tha ta yam na ma sang chi wo ga dan di kan chhe gi no thak chu ka sa mi ha ri ga ra ni pe ma thi sari ri ni shi kan thi sankar zhiga khting kir kintung dan da zhali sanghun zo chimting kintung dan hal sankar sar ka gada phla ngo so ta ni hdi nja kar sar ka su ko o che kung a ga na ni lam da thung thung chaw member ta nja ul chele khser ka shug jo chele to yong gu no rig di sa jang da ma ga zwa a wa ja ora ne zhe tar cha ka ru ne chang chung gur gung a ji ya no gu lo chung ardarsa simata taxi ergir kurka khsir kuna aligi shiga yona ajatr nakhtig mena qitrin kirka melung jazig zungi yaram pudi gaji gira ramnoga shiqsim tsayi qitam yalin tsikin dama malin qilla yilinlika tun kachin tsikin wapsoni qalang sanshin hirchivag dandala shiga yona ajatr karu nakhtig mena qitrin kirka melung jazig zungi yara shari gaji gajambi shiqn tsayi xitam yalin qilla gandama malin tsik gandama tun kachin tsik wapso ga sanchin jewa gajandil kongla kwaqsong chil yo juga glanda qolun tsajang dama ga lenga

0: dandin do gunda zanda gustimu marmo gustimu mar ta ra ta ki amixi ki chichi du ki ata chichi sudar na ta ki maun wa ge chi hobjum ga migin do gunda si ge so yo ni do gunda hotu ge
1: yari
0: dan nam jin jina ta ki ge tota chimu kanda ga sonan do ki cheli chanda tenan do ku na ta thochi ni thosung ga ra ta jirge chi ra me kamo ta ki ge cheli ga ga ge member ti amen jang na do ku ᱛᱚᱴᱟᱜ ᱞᱟᱠᱟ ᱜᱨᱟ ᱠᱤ ᱟᱢᱤᱥᱛᱮ ᱠᱤ ᱞᱚᱴᱟ ᱠᱷᱤᱥ ᱠᱤ ᱧᱟᱢ ᱫᱚᱜᱤᱭᱚ ᱠᱚᱢᱚ
1: ᱱᱟᱨᱤ
0: ᱛᱟᱱ ᱫᱮᱭᱚ ᱛᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱤ ᱥᱩ ᱠᱤ ᱪᱮᱪᱤ ᱥᱚᱝ ᱥᱚᱝ ᱡᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱣᱨᱟ ᱩᱪᱩ ᱛᱟᱞᱤᱝ ᱜᱞᱟ ᱛᱟ ᱞᱚᱴᱟ ᱛᱤᱜ ᱢᱟᱝᱟ ᱪᱷᱮᱞᱤ ᱛᱮᱢᱩ ᱫᱩᱱ ᱫᱮᱱ ᱜᱚᱫᱟ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱜᱮ ᱛᱷᱟᱹᱛᱤ ᱥᱩᱢᱩ ᱫᱤᱱ ᱛᱟᱣᱨᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱠᱤ ᱜᱮᱢᱚ
1: ᱛᱟᱨ ᱦᱟᱸ
0: ᱛᱮ ᱠᱤ ᱡᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱤ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱛᱷᱟᱹᱛᱤ ᱠᱤ ᱡᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱟᱱᱫᱤ ᱥᱩᱫᱩᱢ ᱜᱮ ᱥᱩᱢᱩ ᱫᱩᱜᱩ ᱛᱤᱱᱟ ᱠᱤ ᱪᱮᱠᱨ ᱛᱮᱢᱩ ᱫᱩᱜᱩ ᱛᱚᱱᱟ ᱦᱟᱯᱥᱟ ᱥᱚᱥᱚ ᱠᱟᱱᱫᱤ ᱥᱩᱢᱩ ᱫᱩᱜᱩ ᱛᱮ ᱠᱤ ᱡᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱤ ᱛᱟ ᱥᱚᱵᱡᱩᱝ ᱜᱮᱢ ᱜᱤᱭᱟᱹ ᱠᱤ ᱪᱤᱥᱟᱯ ᱥᱩᱝ ᱜᱮ
1: ᱱᱟᱨᱤ
0: Tan tu kundu kechen ra, mugi yu chundu kundu tochik nani zonte, tal khabart nyadu yu na mugi gujira tada, tochikal huma dina ta mugi yu chundu kechen ra mo.
1: Adi.
0: Ta sabtu kundu chivaz ga mugi inda yu kundu maria, tal hub chundu yita tochi na tochi me na, tuna kanzu ga tochi na, nana sabta te tuna cheli sumudal ga yondi na, zino tiga khana deda na mato, yena ma nana sabta de tuku, tiga nana cheli dal ga yongu gu zino ga mugi, nang chivaz ga yu kume kumo.
1: Denga.
0: Mi sondang na ta lupjung mugi ta hong sawo maare ta nyansik jantan ta tawad maare ya ta kiya mugi shik sawo re sawo yendo na ta kik lupjung shik nondok onde ya mugi tsukuni ta khashura mugi ta hachung sawo re
1: Nari
0: Wale tenu jenga ta kik lupjung ni tsadi ki maara rogdan na cha na ta tochik ni zongte tosang gwa pa ta kik lupjung wa zong nuga nandir lupjung da mbepa shikku nuga namba tato ta Ta wak tishung dhe gerwa shikin bepa ghe guni ta kshiye lopchung dhe dhani dhamu ghe lopo yam tharwa dhiri.
1: Adi.
0: Ta kshige rangchung ghe lakal nishti nara ra chikhiya mkshya wak chechi uni dhamu dhiri. Ta nga nangdung niga dhoma chechiga tali dhani dhamu dhiri. Ta rangchung ghe kshiga dhakshi nga mien chi yochi maari. Ena ta nga lopchuk thangma ghe kshiye lopchung shetan pe nyam shakha dhe na ta nyansuk jantin dhi ghe ta nangdung ucho rangchung niyo narmo. Ta nangmo ghe rangchung ghe kham dhila kshiga chikhi janwa iku ghe dhana ta Kaya alon zingu nukal hapsak kurti uka, ta jayi ga yinyi ga waika kunda uka.
1: Adi.
0: O ta ndat kunda jangi uka, ngami ga tis ta ndat kutak jangi uka, ta jayi ga mbid jangana yi ga jangi uka, yi ga mbid jangana waika jangi uka, ta ndat sambu ga gana uza jangi uka. Ti toni ta kia jangu ta kura lagna khwicha mao me kia, ta khwicha chik. Jayi ga na jayi ga chiku, yi ga na yi ga chiku. Kaya di waika ga na waika chiku, ta ta yuka. Dat kunda ngayi gengkhan yukandu uka, ngayi jindanga lupatukur kaya ta zani. Ocho ngami rangzhung na karma zhivchiga rangama da zhiyo rangzhung yiku meku. Ta te chichi kucha kshima kinkri songde tanga karma zhivchiga rangachang zhiyang tandamari. Rangzhung na charji gunara, mgi gunara, charji nyong gunara, charji nyong nyong yondro yi gunara, ngay jimbe ngita zanimo.
1: Hari.
0: Ta nyansk jantin ingiz gada ki charji yoke, charji yondi mse ta charji to parche yondro yi gunara, tamo gul huma oke mkse wazariya.
1: Hari.
0: Jidoni ta gongmo ga gongchung ga kawa ta lisa yu na mkse wari. Lisa mila rangzhung imbi skapte la kengge kurzhengge yoke zina, tsingtsingge kurzhengge yoke mo.
1: Ari.
0: Ta tsijigja mungo yonu gusirigra, ngilgra, zhenjirga kundi zhengu zin mato. Loon zinjiga lhapshara ke parche gongmo kuchan kunda chokti laka lenge meki lisa tanda mishkujiwa yoke mo.
1: Ari.
0: Tanda kunda kishi zhangzhugra parche tamog yingu je, ta ngami lozong jiga kurta zangi, gongmo tsijigjiga kurta zangana ta parche kye chingye tanda tanda ngi sina tamog yingta zil, ta kira zhangzhug tamo zir mo.
1: Ari.
0: Titoni ta kia nyankar ka lhoptu ka kyaam dhato kundi ta ngi lungo sambu garanga nyam zhige dana ta kia lhoptu ka kyaam dhe la chika naamiyang yi kundi, anya lukko ni ta anya lukko nondu kundi yang cho mara tianjana sonu ka dhoma dhiga chona tiga ta mkse wazir mo
1: Nari
0: Gimtsen kia chortsi hachanga maaga titoni ta kia hayang wik maangsa ka sacha hayakka ka tisa khishi ka tsao chino ka sacha tamo zir mo
1: Nari
0: ta rangshin chi wabka anya zhlam zhinta nikime nara kia anya lukko ni tamo ka kia naamda ka chechi dhu kumo naamshi
1: Nari
0: Ariya ta rangi lautuk nyansuk jantsinda lungu sumbu garanga naayang yi dhanda zira, nyil lukhi dhanda zira, pachin yi margi thaya zina chukka. Tanda chitka shekiyo, tke chike shekiyo, chitka atang su chumbu guni chitka shekiyo zina, ta nga ranga lautukka, nga ranga lautukka wata lautuk samba nyanda mara manikira da. Ta lhapsha zyambaga lautukka wara nga nima shchiga tun simni zhigka wa gigin zyambaga lautukka wata lautukka lautukka jabu kura jabni mu.
1: Ari.
0: Ta kura jigdang sidhara zina lopturi ki lopturi nyanduga nitsila nyikidu yokino meka, naayon yiku unu yiku meka. Ta te tatuga ki uchata ta lokunga gukachi jamnirmo. Te na ta lungu sumbu garandu kune ta nga lopturi nyansu jantin ta waka naayon yi dani anyali dani gittamudu parchi ngi margita zidana.
1: Tara.
0: Tumuga kiya.

0: ngatsu jima khne zu sa chim ngatsu tung nyam de yo
1: sa chim ji ngatsu de tang nang char dung jong wo de song shu xie jin yo
0: sa chim ji xie meng jie jie si ke ng tang yin gen na tan kle xi yo
1: sa chim ne ya ku ke jie si cha chim yan la ge chu ling gu ji ji de su yin
0: sa chim ma la re kerwa tang sa chim mo so jong xie fa sa chim mo so song xie fa sa chim mo song xie fa 다툼 외출 시에 빠지는 나수 태문근간 처이기는

0: 야 쪽부 남바 다르타 체적가 년음 던전 선반데 와능 천적 번역의 타통 렌천인 남바 팀멘트드 나초 렌천들라 산시능버 르가스시 디나 참드니 아릉슬 과된 땅 당초니게 상탕 일니 용요세 얼군과 랭즈 럭지야 고드이율 디나 다르타 영 쪽부스 그클마 카브르토요게 왜 쪽부초 디무
1: 원금바 디무
0: 디무이 디나 쪽부게 대공가 참다니 고지요누가 랑슬 화된 땅 탕초니가 상탕 열니 용요세르고누가 랭데 세즈갈 치커상가
1: 온라인나 다초 다성글치인데 어느 생초 보냐고 군은바 용라 쳇다 라슴 소무가 쳇나바가 자통가 다 마즈가 너무 간 진친 마즈데 당아이나 부 니시마르니 데 전마 크디시야 담시마니
0: Rendi nga tsuge shawa rede iwaz gde tina tukpuga ngushtuz ga tong tong zge na?
1: O te na dan de shingus tong tani xe ga ajang ga tsuwa zga xe ga yantan ba zga tiwa nga pata tawla ta tong ga ndukwa mangsung maa zga na xe ga tango zga ga gamba ga tiye na yong de la ta ngiwar ta da hachang ga gimko xe go ni yang zga nikku gye ga yina chukka kanga la kani maa zga yong go ni tiwa niyang zi taadun maa zga kana tango zga de chuchi kye ga maa zga yoka sam chika tani chenan ba zga xe ga waka 당도 카프르크 어정당 지원한다 인트리도는다 하정도 송송무크 과정 체시다 도천한만 럭진의 진북경원이요
0: Cholayang kwatin chishane yin di nang ngachuga jayi wazgiri di natuk buge kangsang na kapar tungu yo?
1: Ngin thongun na tungu yo nga chikka kapar ta kapar ta di dachin kundu ta tungu na dradin tachi ba ka kar sung zgda so yang chik tam di saad kuru chungu ta tengu yuwa chi yunga ta tungu tārāṅga hārgīṅga kāpārda rādhānta chikūnu tīji ñāni tāni tāma hōnchīn tāti nā āshīyōngu jīnga tē oshikla samūdhu wali tāti nā chēnna pa ngōma kwa chīn chīka samīshī jāni
0: Rēya chū kwa chīn chīshīni yin tīna tārtāyā ngā chū dīga lōngchīn yinā chukka dēng lōngchīr kāpārga lākāni yin pāla yin tāna ñiān tāna rī
1: Sēka mūta yōsika ngī tāngu tī mālaq tērā pāla yīmē tā ngī tāntani yō tāngu wā tā wā tīn shēkia nāmbā.
0: Arī, tīnā ājī shūhī nā yāng lāng chēr kāpār gōngu nī ngā tsū lōng tīndē nyō rā. Tī kā tō yāng chū kēr lā tī kār nāndō nā lāk chī kār nāndō nā yāng ngā tsū tā kār tā kāpār tōngā khurā yāng ā chū ndī wā nōng tīn jī pōnyā gā kālim dā nī lhān zō yī nā chū nā rī. Yā, tīnā chū lā kwa tīn chī, tīnā mīn tā tā ngā tsū lēn tsindā lā nyambar gā sū shē tīnā nī kū kā dī mū.
1: Yā, yā, dī mū.
0: Yā, yā.

Ailanga chem tish zonzi na zhongzhub kanga tse nga nyi na dhubba dar na ailanga chem tish zonzi na mujie thaba ga gongzhug gabja pe de ejie ye yangchira ailanga chumzi na shichib dar kilwa gongzhug shi. Gongzhug gabja li shajir. Ejie ye ga tih wana batsun shi para mga khang ailanga sachum tonzi na jata ngabdun babzir zonzi manta ta chumzi na shichib dar kilwi gankirta jik bayin zir. Gongzhug gabja li darong shajir cilindi pe ailanga chem tish zonzi nga tingan tonbi ndewla rewa dang mujie thaba ga da jikbi ci nyebji tamshil chula langwi nanggili chumzili kunga jwijir dang peji tal kapshugundon chushio zir.

0: Tonkil pegi kinki rtsawa la, denjig yartun kinki rmangzha yin.
1: Rjal tim mkhsir chig nyakhin rangnil songvi gocha, chamchung tang fjolim. Yaa zedang sankun lanji shenambab dimuyi na chetsi tirtirin tsorhun na janjgu nyamchin kang orkilo longchun ga chamchung tang fjolim lechin la sambar gafsashi nga tangdi lechin donzin ba tang somdrik ba tamzin jebin. Dina tangdi chamchung tang fjolim lechin da zamba chungo nigyo garo zamba donguyi na juhwe eshibra zamba niyab jatim hibshayin. Shunig chu derang ga zamba dongu juhwe eshib ga zamba nidang ashik juil.
2: Jol hui chema chungsum la chamchil chatang ranpa yin. Jol hui li shib.
1: Renyan kanamba dina derang ka chamba dongo jol hui shib ka chamba dina nga nga zi solo org rang shchung kalik gwenen zong mamang chamkang ka chamkun chanang rumba jilda tangi. Ata gwenen zong go nga kong nip shong nuga njamjil donshin kor kong gancha ga soji ndamu ga jojid gojig shio. Dina ta jojinda chi yi shong nina yang na dan njamjil donshin shong ji ga dan gancha nda jigni sizga yu nina. Jima nga tsu jachi longzog manga tsukunda tang dartawa ga kargi ata soji zina choko jojig ga choni ata rang rang ga gangang zga nyam jo go ga dih kor kong reyo ga kargi bjacham ga tambib gantag zga dornang ay go ga dih kor nek chu jilin zgil. Ya chamkun demu?
3: Demu.
1: Re, didang na, ta derang ga jokhe shib ga chanban di nang, ta soma gongdib shan nurang li, gwenin ga nga kong da ni, dan ramzhil donshchin vizhi ga zoji shong ni, namu ga joji zgin se koka.
3: Re.
1: Didang na, ta fjartang ga ramzhil ga donshchin zgin na, ta kaabtuk ten ramzhil nyentuk pa yingi ya yungi yingi ni takab jali sara gara idang na choko di na, ta jojin darta wuz gan chonji na nang ga ta jopa joya zi na choko yang na, ta dobdak shug nigi sosu, wara nganda chaz ga zoji chaz guli ta chi jo mamang chamkang na yungi na ser jirila. Tani mamang chamkang ga ta jojinda chi takab jani na juti korni kabda zi gina.
3: Oya, ta tungu mo inzi na ngi njamzi tonchinda ga yotang tonchinda chazga shungdu ta chi xe juyil. Tani ngi ngi xe kori nyinga yotang chahi tonchibu doji zi tiga xali ujo mo, yonto ka thoma zinzu yin. Ta inzi na ta ta san yotang tondak laka ni chahi se konu ra tonchibu se konu da nige alankur kori songtang ta alankur ko tonchin shongtang zi. Alankur ko tonchin shongnu ga jini ta njamzi nyentuk panda tonda yinge toni dali nginzi yin uhtar na ta tonchibu inzi na ta san ga tondak shongtang nondi ngan xo u kargi kargo ga. Tamini chashi inji na kargi taasang ka tondok shongdo gunda ngan thaywaan da tukunda kargo ga. Tamuz gara. Tarata taasang tondok wakuro nuga langkur da tukunda ga ta langkur ka doku ngoma inji na ta dorji seko nunda shi gara. Te maasal ta tondok wakuro nuga langkur de ta zangkir ka nyengok da tukunda yang palme ka. Ta chi seko nu zangkir ka nyengok seko nunda ta yashki kisha liyo na yon tanga chochang shen seko nunda ra. Tamni alankur jemba u jashi ka kuro nuga alankurnde ta zanshi ka nyengu ra chungli ka nyengu ta tsangma palo ni matso ta nyengu ka diin na niyang agil meka. Tagajgini yontang ay chumzin naksanji kanga yontang sanji siwa tarna ta taasang ka tondag nda shunga tali jashi inji na aramba gawa ga mishchunga tsala yontang tando ka. Te masu ta taasang ka tondag nda shunga tali kargi yontang karga shawa ina chuka lishka nda tukunda li matam nuga nyama nda yontang vjara nyekhani ni vjara dincha nda tukta kajilo ka. Tarata kargi mankani dal datang ta kargi ཁང སོ སྲང ཟིན ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ནད ཁྱི ཕྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ta tondog ndamu zhiong da tang da jomje ku tonchin ndamu zhiro da ge jini yong tang da jomje nyen tok ba ge yinge ton da tang tondog ta tok chu chi zi tok chu zi nam ji ga yiz ga re cha ram tondog ta tok ma chu la da ma chu ma ma cham khang ge de yong tang ya ra ti ki da li de thon da ta ta sung ge tondog da shong nu ge jini ta rong ni cham khang ta wo zin ji na tondog da yong tang shi shi le ko ri ta ti yong na

0: zanta gawu sumgari zhubra. Tijigan zanta gawu gul huma simur ki fangri da zanna dhar chukchukra yezni ta sopsu gu nyangbi ni dhe tanga dhamu gu ki adangchukri thamu.
1: Nari.
0: Jigata chisanga zanna loptuk kurung chudra zanna ta shiga namshu chimbu yu paga dhamu gu loptuk zinu ta ngay tina wakita dhanjana ni zhubru tanda uki ukiya.
1: Nari.
0: Tijoni ta kige chudra zanna ta ganker chilgi zhigna ta ganker tada kutta manjira wak shingyang antang nga ni parche mitinga lopchungi na chukku, lisay na chukku, ta lopchur jukkuri na chukku, teni rikchil shangili na chukku, teni ta rikchil shangili na chukku, kia shangil zika nantang a kutki yitang na kia shingyang inchi shungami kia ta.
1: Hari.
0: Shingyang inchi shungami kia ta yongduwi li, jitkwa yongduwi ni tamu ga lopchuk zirmo. Tenu jengita ang chulun diga ta Lopchuk nyansi jansin, suci lopchuk mga kiyarukurum lasten, teni gegin mo, teni taan di chumdakariki jafchul lasten de tanga taatang si dega dhordika tuni ra ki kandiyo yata sawadilang onar mo.
1: Ari.
0: Taan diga ngichi tosik manjiga loma ga diga ngilik kakonda na loma tongso simda gibjara jip shibzi ukamo.
1: Ari.
0: Diga nani goga ang nyikhi thamba gana ngachi zanta diga loptuk tiga nga tida kamo.
1: Ari.
0: Loptuk tiga diga ngayli thangkur ga goga ang nyikhi, goga ang nyikhi nga tida. Tani lorji thangkura talo jikshi loma yona zika nyo tonso nyira gibjara ngapsa nga nyo kamo. Diga na ngachi zanta ga ta goga nyikhi thamba nga tida nga zika loptuk singo kamo.
1: Ari.
0: Dumbi uchiyun diga tozi jikshil huma te uka gana, tonsu tira, jab-jara, gipch kotri uka ra, diga gogol huma zilcha thamba gana ata nguchun zanta gala huma gits na uka ya.
1: Ari.
0: Tanda tukunda ta ngi tsuna ta tam diva shiki chaprawazara utan uka yo. Tanda tukunda tundin damu di tanda nunda ya, lovtuk nyansuk jansin, tanga nyansuk jansin chi chumbi, ta lovtuk maa zika lovjunga khenshira, teni lovtuk jambala sithi sinu ka shawanda tukunda ya, kandri ndanda zi langanu tela, ta charawa chattukura nima meetuk patata songyo uchira tundyo kiyo.
1: Nari, ri, kwa tinshe girgi. Girgi nga koni lochu nyanchak jantsin ga tijin ga lopchung ga namjirinda. Girgi nga tsonji na toksam gandhi tomchang ga loog sambu ga girgi nga nga tatani. Girgi loog sambu ga lopchung ga namjir. Da zo chi xe ga shibcha ga goni kabdari tati. Tangna ga chuli nchin nang dani lochu nyanchak jantsin ga ta lopchung ga namjirinda zo kabdari. Ongna ga chuli nchin di nyanggo nga lochuk naam ba lakbata girgi chamdak naam ba zon tsonji nara. Lalhomarga kargi loksu tanga juwe nanja, lochuk nambang sonji nara kargi ta lopchungu shetabay nanja, nda sosu ngay tanara tsigazichik lopchungu ichi mangpuri yo chisteng samga kwachin chidi na kwaani ta lochuk nyanshka jamtsingera kurang ta tsanga chamdi nda zon sonji na ta kargi rangrang mbapa inu tsoori tihanchini ta chimdagra girgin zuga kushiga ta rūgurāmda mga āyī tāng āzī kōna kāpda āyakī yōgī tīchāng gīchā nāmbā zōn tōnjī nā rā yāng nōmū kīrgā lōchū pātta fiong ārī chā tsukka tāng dī jēsāng nōn dālā nyāng tāqpā nī kwa chīn chēshī nī tī āñchī nī tā chērāng ā tōnjī nā lō sāmbū gā gīrgīn rī tā nī tā tāng dāmū kīrgā chamdī yōg ārī lāng wā nōn dērā shī gā yīl tsam yōg gādī tāng nā shendo payang na kirga maungwa ga shawa ga tangdala chi kabda loksu na dha yang na kurangi chik shayna to ni kacha kanda riyo kanda zungi tani kabda zga tong tong ina girgi
0: o ya ya ta loktuk nyansi ga jansin ga tangda ta tumdin damu yata sawa zga maa nunda so ma rangi ka loongu zhingi ga ranga lopchunga mepa lomi shi nu ga tangriwa yi nirmo ta teli zemba ga pama ni ga shansi ga nyokchong tangang ga kanda tamini Tārūng tī hēnchēn kī tān dīgā lōpchūng rāmbā, tāngā māndrāng rāmbā, tōndrāng rāmbā kī gīgī nāmchī shōchāng tāngyāng dēwā tāmbō yō kīmō.
1: Dēngā.
0: Tā yō pī jīmzīn kī tā lōpchūng nāmchī jīshū tī tīk kī tēn hījirā, tēn tēngjīn dhukundu ngī shēnā dhukū nō gu tōndhuk tōngu mūyī.
1: Rī.
0: Dī nī gā lākā kī lōmā kōrāng nāmchī lī yō pā rāngzīn zōngu chānsī yī nō gu jīmzīn kī māngwā gā lōpchūng gā lāngkā hāchūng yāngjir zinu tōmu gu kī tāmbō yō kī.
1: Rī.
0: Sungalakaga ta khe phsungatara, khe phsungatara, ta membaga cheli zgin dunjiga ryora yukara, tetan duntpi mundayam shiga yu. Yamsang shiga zina khurung, ta membala thamnuga rangzhin tamudurumo.
1: Nari?
0: Rangzhin hachung zungu zungu. Wakin nyiga wara ta mandik jiga tundak shunga maa shunga tata.
1: Nari?
0: 다 알아서 하청 좀 오다 맨 리르 타마라라 니가 랑진다 좀 내고라 뒤

0: ཁྱི ཕྱད མི ཡོད
1: ཁྱི ཕྱད མི ཡོད ཐོང་དེ ཆེ་ཆེ་ལེན་ཆེན་ནང་དེ ཚོགས་མུན་མར་གི་ལོ་ཚ་ཆེ་མི རྒྱལ་གེན་ཆེ་མོ་དེན་ཆུག་ལག་ཅིག་ཆེ་ཆེ་ལག་ནང་བི ཡེལ་གང་ཅིན་ཤ་གེ་ཅེ་བ་ད་ཏོ་བི་ཕ་ཏན་ཅི ཤ་ཏག་ཅིན་ཅིག་བི་གནམ་ཤེལ་ཁེན་ཆུག་སེ་ཏི་ཤེལ་ལོང་ཤིབ་པ མན་ཏེ་དེ་གོ་ཏི་ཤེ་ཅིན་བི་ནམ་པ་ཅིག་ཏི་ཏར་སེམ་བར་རྒ་སེ་ཤེ
2: ཁྱི ཕྱད མི ཡོད ཁྱི ཕྱད མི ཡོད ཁྱི ཕྱད མི ཡོད ཁྱི ཕྱད མི ཡོད ཁྱི ཕྱད མི ཡོད ཁྱི ཕྱད མི ཡོད 네 저는 아무지가 지금지가 우도 아정아시 주고 무슨 뜻이래 이 나니다 샤파드기 용조는이야 샤파 용지 쳐도는 가 크무가 뭔다 펌트노 마지 끼깡레 와 크무가 뭔다 펌트노 마지 끼깡레 다 크무다 펌트노 마지 끼깡레 아 크무다 펌트노 마지 끼깡레 마 크무가 펌트노 마지 끼오까메까 자군을 미스티더는 아마는 자군을 각무문다 펌트노 마지 끼야레 디나 야느 가든가 기지기레 와 크무다 펌트노 마지 끼야라레 라네 와이가 기지기레 다 크무다 펌트노 마지 끼깡레 마레 다 크무다 펌트노 가든가라 펌트노 아그라 펌트노 마그라 펌트노 다그다 펌트노 와그가 펌트노 그저딘차치라 디나타 안다그 기치그 칸라 마레 타마라자마르 타마카자마 드나초카 아그 아크무무다 펌트노 마제 이끼 칸라 파레 파레 파 아그문다 시크라 펌트노 마라 요크 메크 지리야 마라 마크무무다 펌트노 마제 요크 나 메크지 ti menu we jin te te nye tang na khin te mo ne nyam shi ro de no ma nya ma zhe nyam ge gu wa len jue han tu zhe you ka me ke ta dang de jue de ji li ya gu wa te ka da wa a zhu le a rang khi mu ma to yan ba ge ngun ji ke fe me te ke ti na yan ba te nyam te fe me te ke zhe ji li ya yan ba te nyam te fe me te ke Kujuna yaraina ka khmu ma to khmaga da wa a ma ju kanung ta to nyat fat kana mat ka mala ta ma to khmaga ka wa ma a ju da to nyat ma fat kana mat ka ti to chuyu wa ga ra khf che ta to wa ma to khmaga ka anda ma de chu ju ge fa te ke ma te ke ti tong chong ye a ge yang fa ma te ke ma ge fa nu ge yi ke de bi to ke chi chu ka kha cha tha cha je la ti de to ga ga jan dan za zhi ta je zha la ti to ga nga nya na la xu na di chi zhi la chi chu ku ti ke ti ka ge fa ma te na tāgāphani, tāgāphani tīkna āgāphani, āgāphani tīkna gāndāvā āgāphani, kichūjīvū shikā fatungu mō, mātāngyānta fatungu mō, tīnātā māgā yikīfayikīkīnta tāngmā, mā ngōngī yēnjīvū kāngrōngu fatikpī nyāmbārī dājirī, tīnā māna yikīnta mō, māna nyāmshirū nō nyāmbī tōngshikā, di thoni kuave lana runga merunga tak shapa jodne ati ta gata angonju ngauli khintamu mama to khme kata wa jala aranra la ran shigu ji yel shapa gi chi ki ri thonde a khzo ri ri gi chi ki ri thonga angonju kai ke angonju kai khuni ji yet shapa ya yu A ngonji kayu kunin jiye te sepa ya yu ngonji tayu kunin jiye te sepa ma yu ngonji wayu kunin jiye te sepa ra yu ngonji ayu kunin jiye te sepa pa yu yin ti ta na khinto mo ne nyan shu ro shi pi nyan ba la ta to ngonji khinto mo ma ma yu la agi che ma ji ke men jo wa ne khinto mo ma yin mai manje kan pe pe manje ikite ngonji ka tang ta tang wa ta a tang ji o pa ti to kan rongi cho pa tha pa ti a pa rongga pa tho ke pa ni ge kha cha tha za je tang ga ja da za je ee chang pha ta ee pha kyaan da chu zhu a jepun da pha tong ka da gu ka na nya na ma sa phu yu wa yu ka pha tong ka da gu ka pha yu ka pha pa ta nyan ba de na nya na sa na nga nya na sa nuku nga nya na ma di ma to nu ma re na nya na sa phu yu wa yu ta ma ni ka pha ka de ti chka wa ka na wa ra nga ta nga da na ku ga ma nga zhe nga de na ku ge wa ra nya ta ge nya de nge nye ta zhe ge nye de na chu ge ma nya de nge ni sa zhe ge ni de na chu ge wa ra na ta ge na na zhe ge nen de na chu ge ma na zhe ge na de na chu ge ti ta ke ta pe te pi nyan ba le de ne ka cha tan zhe zhe yang bi pe pa nyan ba ta ga nga ni ti Papa nyamba te, khinto mo maigla, gichi yuke menjongwa, dicho nyamba yinba, nyamba yinba, nyamba yinba, nyamba yinba, nyamba yinba, nyamba yinba, nyamba yinba, nyamba yinba, nyamba yinba, nyamba yinba, nyamba yinba, nyamba yinba, nyamba yinba, nyamba yinba, nyamba yinba,

0: 진나 로마 디크지 리세바기 디크지 몬토크 디크지 차디기 디크지 티 마용이 무초 단지 녹천데이 다 인진나 자크 후첼릉그 타그 간송 그치그런디 라캉 진진나 니와 첨본 동고노 토 모즈그시
1: 아디노 바타나 니르퉁 니르치글로니 다티와르 간차 종가 돈비 망르 고르 동시르 치그당 시와흐슴 사야든 등니 사쿵 정지르 사프든 돈더당 자튼 제컴 카스브 아트에 노반 고그치 수제 야춘 무 사야거든 칭범 섬처 야퉁 르근드 비시비 젠컴 비츠라 응원스지 제릉스신요 다타 중용제 란시 시자춘 무 사야니 등 칭범 마르나트 드그퉁 드그야라레바등 나가차라 차브차라 야치르 등 정충을 나치 자탕 쇼디 모케브차라 야치브든제 등 정충 드그야라레요 Zhang Liri Susu Tang Dekang Susu, Donzig Nakhtin Tang, Jekam Songchubje, Jejuk Losu, Zongkar Shenang Kora Kori Genje, Zangja Sukla Shigni, Among Yung, Jekam Songchub Shavar Shigbi, Namba Lagbu Shigomu, Jekam Korsungwa, Damjin Serangib Shajir.
2: Sachan the dance of Shang Zunjin, Soden Torgang, Chalam Kinjing, Ngasakachin's Grimo. They don't Kori Kalakan engineer da. Di khachalam gung kori songchwe kyo. Tien tro ni ingi na ta uchu songhom bu gung zirjong dak songchwe kyo di jakub kair tak sikshin nga zong da tang ta nga cho kori kisha di jakan jikuni. Da jimtsan ro tong sikir.
3: Da lu na cho la chalam jia lam tk yung sa khartung si ni lu nyekha kori lu yin. Lu nyekhi rang chongun shangchin jia jikam songchub jia wge tsang la tien ni. Chiglim tang argini yekkur, chikim sima nyamri pejin zhongur gandilar tangsib tangshang. Ajinchim ebir amangpan kipin arsawi, chonghun argini yekkur darjila gandil tang. Torgang pejila nhechil shibi, xsirja lambur njirwur arugndabshi. Adajigbi cik nirganyin, sangubi zhonggu chiglim chonghun abde cho chayo gongsani yilun shunga darna. Chonghun ji tongkong mangbu jindum shidi, changtarji argini yekkur amangpan shetak bini. Chunyongni lamjil ji argini yekkur huanjula.
4: ཁསོང་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ gamba yin la, yilgang erin bia zhongkik jia zhulim dang bia zinsheng arimit da dang. Tojig dang zhangjig jia tarsin thoma kamra dang, tongri lhamtsu suk jia zhongkik da arimit da chul chug. Nishtung nirnga lu ni zhong an haji si dargi zhonglim jia pisim longchul tagma dang. Gambi minkur, metukla zhigbi minkur su, jyotun minkur abjia dang nirga sandun si khang. Telin si bin jawa matang chik simde gawa dang. Jyotun lamtik su zhig sarchin si di. Tsung hongbu dang caka camcu, magilir cusu, shukhang zhongkil jitil si. Nishtung jajig li namki melong shtagma ya zhongji minkur sartung si ba ni zhong. Domsi sin jawa matang bimamni jenjin si di. Sani zhongjirin hichil si di, yonggu objachi nijia dang jayi panhun shiong. Menyuna huirga rangshchung zhonggi jiglim jia pankila dini, gangri nihin jia ngali bishtag surshchung si di. Lokur jia lishig matang tung simlhagan hilin si ni. Lokur jia ngali shi yonggu agur siwarchik dang sayar jiglag li ugal shiong. Huanjur panji agur dongshirchik dang siwamni shiong di. Jiglim jia jenjin la dini, sani zhongkang zhangga lu jinang adapsim dang zhangchung yil panhun shiong. Хэлжиг мэнкурда шигбия намчан сартуна ангинбаб шунгдэ. Кургым латэнэ нгэчуна ранжинжи хэлжиг нямлин сарчин шихан. Лурэра чанюма тэнка дан амазун арцгаджаба. Арэлэ нжэмчим шиба тэн абжалия гуалла. Жунжила мэтэн чхэм нилхла чаба. Мэнкурджиртан дэ нямчигдэ якур тунзи нжэмцун кэлцгэнэ. Пэнжи дан гамхи харгэм. Хэлжиг лэгзиев дэрцэл тунзи тагэр адэмгэ чумжил хэвла. Lamjil jie khilzhig rigni titsib rangzhin jie jinzin bi luri yonggu gora chiye yendal hewa. Jiglim jibin jokchul jie chunyong ni rigni yekur tunli jirtig yong la xun khirza di. Xiangqin yong jie sunjun kang dang amansul shigdul nijalg tunni. Caayul kamsu dang gangri chimcang nyamchul su chedin tunzi biwa dang. Rigni yekur lirig la donfsi si lishig marjang chi anga sarnhun shiong. Wulan arzong caka chondala bayin adewi amang su shigdul jia luri yonggu agur

gu halang arugur ga lozag la la la ri gu halay kir jang ar mi zo tang atang andau halay sar to chin zo ru kur sa thar halay shan ka

lang chung o yang de ge go ye ye ro lo lo lo ye ya ti ha ron de ma ja na ge go ye ye ro ki kan na de gu ti ha ro chi ke ma ko na go ye ye ro na zu ge yo no ri ti haro nga ke engur nga go ye haro ba ma ton da na yin di haro ye che ko nda go ye haro to ke ji ma yin di haro da sa di chi na go ye haro se ra na de ri di haro cho ro go ma ro go haro ga sa ge yo no ri di haro chi ndang ju ra go ye haro ga ma ba zang ba mo yin di haro cho nga ndu ku ra go ye haro ga tin ge ji ma yin di

0: Alandan dogu men zoz kulgu tarizi Alay sabdi chan zagar siran nigu Alay marki yag zagab shangzang tamuri Alay rugu cho zo yang rog ha nigu zi Alay nga cham cek shig zog zawur tva nari Alay erkel mek zo si ta che nyanda Alan den dang me na zo z kul go atari di
1: ha la ru ge

Hala ye sar ma shigo zo kan chum shala gu Hala ye ga ho ar gu zo shigo ni sha na gu Hala ye ga ho ar gu nde ngom je me ta gu Hala cho chel vo nda zo char ji ir go na gu Hala chi tsag har ap shil zo ta nga lo nga gu Hala ye sam kong ak kar zo ang go lung ka ga gu Hala ye ro go ya nga nda zo yin ang gun dro ra gu Hala nga chala yo no zo la nga ba

karchina zga chota yazi aro ye choti no za go ya re ton zga zu yo go ya chor gon ne mu za go ya re to da zga nya go ya zi aro la sa hand na za go ya re ro lu zga ya yo ku ya da ja go za go ya re ma tsu zga to yo ku di aro ye ngi ja ra za go ya re to nga zga mur ta ya ngi che ga ta na za go ya re ro lu zga cho ta ya di aro ngi cho ti na za go ya re to nga zga zu yo go ya chu yu ha

Nza xiang zewe yin kan zhu guan nan ba, rang li li kong ge de rang yin shou zhi zha dong yi lian cun yong se dang ca ar song, sang yin shu gui di cu zhi ge dang ar gar ma ngar ji tu nga cu yin jiran zhi le da di mo xi zhu guan nan ba.